0: Siya na una, na siya. Eh, kapan kung po?
1: Kung po, dyan na po.
0: Siya. Kung po, tapi kekerepesan to po go siya. Eh, acin, ay acin. Acan.
2: Acan.
0: Siya, siya. Toba, entang toba-toba siya. Ayo nak keneh ku aing bakal dicabut umur di alam nyaho. Ay nyaho. Aduh tobat.
3: Gelut sandal tapi disini.